0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hadiga tunguri tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Ke subudi kamali lubei burikate le, lubare megua. Konigi guo huma hungua, lo heyedu nun girigi avuribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi hun. Ocha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragule. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Niranguñu, naburhañi burikateri lehu, luma fikon huahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibugen wagu chibuingyo, laduga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu ala wafigon. Ani mamarigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahinarien gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabalin le lubaibi buingyo, hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida ya di wala aba luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyakun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere haboti lung liduhe, itara linya kaisi gurige le eibugube lida luburi ga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu, Darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingyo ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo uguchili. Naburu habayi huu agubrigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe luma ge furumi etida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi humali le reru mbuingi etida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubon huu, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahihinsi ya ubon huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi, luma ge guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya luboi sarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi daan le. Wada agien hafrida, lausun li daan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, lasusra dube itara lun larihinua Furangu logo mama la wanigu le timati. Ahinti huguya, rura li Kristu si